0: ubutumwa bukeburira urwaruka kuta kutajya mu byo ubusambanyi ariko bakifokasinga kuri kazoza gutegura mariage urabona ko ubu abigeme baguma batwarinda muhira babana b'abanyeshuri babaye benshi ni kuvuga nanjye nabiririmbye ndi umuhungu nerekana akarorero yuko atari kujyana kuko hajya inda igira ikibazo ari uko yaguze adresi hajya byose biva ku muhungu byugariye ku muhungu hajya ibintu byose byugariye ku muhungu kuko hajya umuhungu niwe byose biba byugariye ko hajya umuhungu n'ikintu gikomeye kandi inda ibuze adresi hari n'igihe ikorogwa bakayikorora ariko nta umuhungu iyo yeretse amerekezo meza umukobwa birashika hariya birashika kure ariko mugabo abakobwa nta nguvu bafite zo kurezisita niyo mpamvu nahagurutse nanjye nk'umuhungu nkaririmba mbwira uwo mukobwa nti si ukuryana dufite icyo dushaka
1: gushika ko
0: ebye
1: ngo ducishirizaho gatoya
0: nagacije ko umuntu
1: agari igitero kugira twumve
0: isuku yana oya ifite icyo dushaka gushika ko isuku yana oya ntiturindiye mariyaje bipipipi
1: murakoze cyane umuririmbyi n'ishokora ikiganiro niyaga muririmbyi muriko murakurikirana na jewe nimubona Alexi n'igisamirizi y'ibyiza by'Uburundi mutumviriza kuri ku murongo wa 92 n'ibice 5-6 mu kiyaya cimbo ariko n'abari mu ntara za ruguru cyane ku isi yose ntitwabibagiye kuko tuca ku rubuga rwa Facebook na YouTube uva kwandikamo ijambo rimwe jambo radio televiziyo Burundi bwiza ugacukurikirana ibiganiro turiko turagirana ibiganiro bica kunsamiriza bica kumbonesha kure yo kubihinga bwa none indirimbo igira kabiri
0: ni cocaine cocaine ni sweet ni sweet yini muziki yose ndiko ndareko ni sweet ni ruhererekeranye ni kuvuga uwo muntu ntariye namubwiye ko ari isuku ryana ndamwifunga aho rero ndamushikiriye mu rugo wumva ko mvuga nti ni wewe mukore wanjye ntakiri umushiri wanjye yabaye umugore wanjye ni ukuvuga maze kumushikana mu rugo wa munezero ahantu ndirimba nti urukundo mbikira n'ukuri ruzonyica ni ukuvuga wa munezero nibikira ntamuriye tushyitse mu rugo nagiye kubona yuko kuba naramwibikiye byagize akamaro ahubwo ya mbere y'ikiyobyabwenge yamaze gushyika mu rugo rwanjye yabaye kabudesiye
1: none kuririmba nk'ibyo bintu uri umuntu w'umusore bikuzamo gute ndabibona neza
0: igituma ndabiririmba ni uko ndi umuririmbyi ndi umwanditsi ndandika ndi umwanditsi w'indirimbo ry'indirimbo ndayandika indirimbo ndayandika singenda kubifonera muri studio nk'ubu indirimbo nzosohora mba ndayizi mu mutwe niyo nzosohora mu kindi ayizi mu mutwe nimba ari seri y'indirimbo na imiziki nagenda panga yose mba ndayifite rero ndi umwanditsi ndandika si ukuvuga ngo ni ibintu mba mbayemwo oya nandika muri vigo handi ibintu bishobora kugenda gufasha bishobora gufasha abandi bantu ni ukuvuga ubu naho yabaye kabudensiya wanjye ari mu rugo ariko nubwo ari mu rugo hari abantu bagomba bamushakashaka bagomba ku baca hirya no hino kubera ngaha kuri radiyo televiziyo Burundi bwiza munyere ku rukundo ngo menshi ndababwira ikintu kigiye gukurikira nk'umudwi ninusi mbere yuko dusenga pasika
1: ni gishasha kantu gashasha
0: katuba
1: gasohokeye
0: ngaha kabudesiya ni ukuvuga ndakivugiye ngaha mu bindi binyamakuru byose kabudesiya hari abantu baguma bamushakashaka bose rero ngiye kubabwira bamundekere bandekere umwana indirimbo igiye kuza izoba yitwa ndekere umwana
1: Reka je nagira ngo numuntu akiraze inyama kure kera nagira subira kukubaza ati bega noneho wabitwaniye kutubatse mugabo urumva umusore noneho bakorekera umuntu kata
0: eh nuko

atandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari utwandikiye ubutumwa avuga ati shalom shalom, ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemera inzira. Anita, mu izina rya Yesu Kristo, nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe.

afisi nzobe dero narikonda basigurira ukungene urukundo agape wagiriye neza umusavi w'Imana Yobu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yobu Imana yamugiriye neza imuhezagiza ibikwegana. Dero ari abantu bakunze guhereza ububasha umugwanizi ngo ajye amatungo ujya muntu afise byayakuye mu kuzimu. Kwa nini rero muntu muri ko muranyumviriza? Imana ije kutwereka ukungene yahezagiye Yobu. Rero umugwanizi siwe ahezagira umuntu, ni Imana irahezagira abayo.

0: inda igira ikibazo ari kuya guza address hajya byose biva ku muhungu byugariye ku muhungu hajya ibintu byose byugariye ku muhungu kuko hajya umuhungu niwe byose biba byugariye ko hajya umuhungu n'ikintu gikomeye kandi inda ibuze address hanige ikorogwa bakayikorora ariko nta mu umuhungu iyo yeretse amerekezo meze umukobwa birashika hariya birashika kure ariko mugaba akobwa nta nguvu bafite zo kurezista niyo mpamvu nahagurutse najye nk'umuhungu nkaririmba mbwira uwo mukobwa nti si ukuryana dufite icyo dushaka
1: gushikako
0: ebye
1: ngo ducishirize aho gatoya
0: inana gakije je ko mu
1: ntaka ari igitero kugira tu
0: isuko yana oya oya ifite cyo dushaka gushikako osiko yana oya ituni ndiye maria she bipi pipi
1: urakoze cyane muririmbyi ni shokora ikiganiro ni yaga muririmbyi muri ko murakurikirana na jewe ni mubona Alexine zisamirizi ni ibyiza by'u Burundi mutumviriza kuri ku murongo wa 92 nibice bitandatu mu kiya ya Chimbo ariko nabari mu ntara za ruguru cyane ku isi yose nitwabibagiye kuko tuca ku rubuga rwa Facebook na YouTube ufa kwandikamo ijambo rimwe jambo radio televiziyo Burundi bwiza ukacukurikirana ibiganiro tuko turagirana ibiganiro bica kunsamiriza bica kumbonesha kure yo kubihinga bwa none indirimbo igira kabiri ni
0: ani kokaine kokaine ni sweet ni sweet gini muziki yose ndiko ndarekura ni sweet ni ruhererekerane no kuvuga uwo muntu ntariye namubwiye ko ari isuku ryana ndamwifunga aho rero ndamushikiriye mu rugo wumva ko mvuga nti ni wewe mukore wanjye ntakiri umushiri wanjye yabaye umugore wanjye ni kuvuga amaze kumushikana mu rugo wa munezero ahantu ndirimba nti urukundo mbikira n'ukuri ruzonyica ni kuvuga wa munezero nibikira ntamuriye tushitse mu rugo nagiye kubona yuko kuba naramwibikiye byagize akamaro ahubwo ya mbere y'ikiyo bya bwenge yamaze gushika mu rugo rwanjye yabaye kabudesiye
1: none yo kuririmba nk'ibyo bintu uri umuntu w'umusore bikuza mu gute
0: binzamo ko
1: ndabibona neza
0: gituba ndabiririmba nuko ndi umuririmbyi ndi umwanditsi ndandika ndi umwanditsi w'indirimbo y'indirimbo ndayandika indirimbo ndayandika singenda kubifonera muri studio nkubi indirimbo nzose uhora mba ndayizi mu mutwe niyo nzose uhora mu kindayizi mu mutwe nimba ari seri y'indirimbo na imiziki nagenda panga yose mba ndayifite rero ndi umwanditsi ndandika si ukuvuga ngo ni ibintu mba mbayemwo oya nandika muri Vico Hunt ibintu bishobora kugenda gufasha bishobora gufasha abandi bantu ni ukuvuga ubu naho yabaye kabudensiya wanjye ari mu rugo ariko nubwo ari mu rugo nta bantu bagomba bamushakashaka bagomba ku baca hirya no hino kubera ngaha kuri radiyo televiziyo Burundi bwiza munyere ku rukundo ngo menshi ndababwira ikintu kigiye gukurikira nk'umudwi ninusi mbere yuko dusenga pasika
1: ni igishasha kantu gashasha katuba
0: gasohoka
1: gasohokeye ngaha hari kabudesiya
0: kabudesiya ni ukuvuga ndakivugiye ngaha mu bindi binyamakuru byose kabudesiya hari abantu baguma bamushakashaka bose rero ngiye kubabwira bamundekere bandekere umwana indirimbo igiye kuza izoba yitwa ndekere umwana
1: reka je nagira ngo ni umuntu kirazize nk'amakure nagira isubire kukubaza ati mbega noneho wabitubaniye kutubatse mugabo urumva umusore none bakurekera umuntu karata ufise
0: ni ukuvuga sinamuriye
1: ni wowe agomba kuvuga rero indirimbo igiye kuza
0: izoba yitwa ndekera umwana ni ukuvuga uwo mwana yamaze gushyira hariya naramwihanganiye ndamutwara ambere akabudensiya mugaho abandi bantu bagomba kuguma bagomba kandi nanjye ndamufise mu nzu bisigura nti ndekere umwana
1: nuko rero abakunzi bisamirizi y'ibyiza by'u Burundi mudukurikirana ku murongo wa 92.